ni wa lati fun wa ni ese adura ka wa sugbon ni igba ki igba ti ba ti gbo mi soke si oko mi ti mo pe o lowo egbo soke

wa si si la si le minu tsubu ombe la riwa arango sacha ote ote ote ote e tu awon ma apostle da awon ma apostle da si awa nye si wa nbe sa ranti ma je mu pipa tewo ha.

Emi yo gbe oju mi si ori oke won ni. Nibo ni iranlowo mi yo ha ti wa. Iranlowo mi ti owo Oluwa wa. Ti o da orun won aye. Oun ki yo je ki ese mi ki o ye. Eni ti pa mi mo ki yo to gbe. Kiyesi eni ti pa Israeli mo ki to gbe. Be ni ki sun. Oluwa ni olupamo mi. Oluwa ni ojiji mi. Ni owo otun mi orun ki yo pa mi ni igba oso tabi osupa ni igba oru Oluwa yo pa mi mo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan mi mo Oluwa yo pa alo ati abo mi mo.

ye mo yan oluwa won ni beru ba mo nuru a mo pe da sugbon emi gangan oni omo mo mo wi pe on ti a se fun mi ko se sakawe ko se fenu oyin.

onifa ko loju modele onisegun oko ni o ti lori ta meta iwo o se ba won iya gogo agboye woni lo ti be ra ta so o fokun weri mo wa ninu omi osa o pada godu we gogo ara asan asan asan lori asan ni gogo re o imi modele.

Kapa oko wale. Ako wipe ti oluwa nile ati ekun e. Aye ati awon to te do sinu e. Olorun mi ti re sona lori oku ojo e kale lori so mi. Ta ni yo ku ori oke oluwa bi ta ni yo duro ni bi mimo. Oni eni to ni awo mimo ati aya funfun. Eni ti o gbe oko e soke si aso ti o buraito. Oun ni yo ri ibuku gba ni owo oluwa ati ododo lowo olorun igbala e. Eyi ni ran awon ti sefere ati sefere re olorun Jacob. Ege ori yin soke eje nono ka gbe yin soke yin le pa yara ya. Ki obo oko ko wa nu le wa ta ni obo oko yi. Oluwa to le to ni agbara. Oluwa to ni agbara ni ogun. Ege ori yin soke eje nono. Ka gbe yin soke yin le pa yara ya. Ki obo oko ko wa nu le yi. Tani oba oko Oluwa wa magun Ona ni oba oko Oni e fi ope fun Oluwa nitori ti o so nitori ti anu eju olai lai Take his shine your winning sisi We go se wa anu eju olai lai When it is your daughter orun ati aye sa nitori ti anu re ju olai lai Oni ofi orun to ba so Ofi orun ati osu pa to ba orun nitori ti anu

Oluwa won ni beruba mo nuru a mo pada sugar mi gangan oyin omo mo mo wi pe o te se fun mi o se sakawe o se fenu.